Tan Toyo melu sarapan. Ya karo ki terong gendrone. Iso-iso wis pamit mulih piye.

Ora apa-apa. Ayo do kalungan radio wae, ra apa-apa. Ayo padha napa ne, padha turune ae lho.